0: the heartbeat of Dallas. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: Masabit ka sa tiyo.